na mi sika sem sweni. Mi ne hwe mi de one penny. But I knew it was a long journey. Ti bi no mi su okura na ma woni heni. Bi ke e kiri ho akoko pe mi.